palim. Ay, a mwen te mte ti gel in salta pou mwen visa pou mwen pou pito. Mwen te baka bon, fè mwen pren lanmen, e ba sa defendi. Chè, bon mwen te palim. Ha, ouye.